0: and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
8: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
9: Saan? Sa radyo.
8: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
9: Medyo.
8: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
10: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
11: You might be missing some of the benefits that stereo can provide.
12: One, two, three, four.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 9 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM 1FM
1: Time check 9:15
2: Tuhod Siko Baywa
3: Aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1 FM.
1: Time check 9:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 9:45.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: It's to dance.
12: Your

0: Time check 10:15.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1 FM.
1: Time check. 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liver Aid Pro.
6: May Silimarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule.
9: Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Tuhod! Siko! Baywa!
12: Aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 11:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: 1FM.
1: Number 1. Time check, 11:30.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 11:45.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 12 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Liveride Pro. May silima rin na? May multivitamins pa. Yan ang Liveride Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liveride Pro.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. One.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
7: May silima rin na.
6: May multivitamins pa.
7: Yan ang Liver Aid Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.

0: 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kabanan, expect something new.
4: Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, Sopo Pining, on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating two-meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Dwinchoy, siguradong enjoy!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Tuhod! Siko! Baywa!
9: Aray!
8: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: One FM.

0: You're only one.
1: You're only one.
2: You're only one.
3: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
4: One FM.
0: You're only one.
1: We, One FM.
5: It is now 1:30.
6: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This time check is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
8: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liveroid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveroid Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveroid Pro.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
13: Liveraid Pro.
4: May silimarin na?
13: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveraid Pro.
13: Tulong sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
18: FM.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang master of the universe, Master Chinito.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 2 o'clock.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: once again.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 2:15.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin

0: Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
1: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.
5: Kayo kidinig sa 1FM.

0: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang,
4: aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: One FM.
8: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: It is now 4 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
3: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverate Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Proteksyon at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place.

0: This is your
1: tulong ng Optin. Kitang-kita ang nang mata.
2: Time chat to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: panalo ang porma mo.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Kayo kidinig sa 1FM.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule.
11: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
6: Mark Estevia Food Supplement.
5: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
6: Mark Estevia Food Supplement.
5: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Kabanan, expect something new.
12: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim tumit style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
13: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Pagkalabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang ginagawa. Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
2: dahil balagbagan na!
1: Balagbagan na!
2: I-unpack na yan!
3: It's 5:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by Liverate Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liverate Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo!
5: With Liverate Pro!

0: It's 6 o'clock.
1: Yung Abril.
2: Siyang makilala. Hindi lang magpapat,
1: kundi mag-unpack ng mga kwentong matagis and ultimate icon. The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na sita sa inyong mga feed. Handa ka na ba sa baga na may sense? The wait is almost over. Prepare your bags and your ears. Dahil balagbag i-unpack na.
3: Your only one.

0: Kalagbagan. Only here at 1FM. 1FM.
1: What's up mga unbackers? Ito po ang inyong balabag na ate. Ate Tuesday, kamusta na po kayong lahat? Sana po ay okay lang po kayo. Kahit Sabado nandito si Tuesday, huwag kayong maguluhan. Ito po ang kwentuhang may saysay at ang mga makabuluhang mga kwento ng buhay ng ating mga guests. Kaya wala na tayong oras na sasayangin pa. I-unpack nyo na po yan. Ito na ang Balagbagan! Siyempre pa, hello, hello rin sa mga unpackers natin na nakikinig ngayon sa 1FM, Luzon, Visayas, at Mindanao Station sa lahat ng mga papunta sa work. Or kung nakikinig kayo, pauwi kayo, basta kung ano mang ginagawa nyo, naglalaba, nagluluto, talagang domesticated yung mga peg. Or nakatambay, pwede rin yon, makinig lang kayo dito dahil napakaganda ng ating episode. Today, we are here with Kuting! Ay, excited ako. Oo. Kung kilala nyo siya, malamang kilala nyo siya kasi sikat na sikat siya ngayon, no? Siya po ay isang kilalang Filipino content creator. Active na active siya sa mga social media platforms niya, lalong-lalo na sa Facebook, TikTok, at Instagram. At balita ko, meron pa rin siyang Friendster hanggang ngayon sa oras. Hindi na nga lang niya nabubuksan, nakalimutan.

0: nakalimutan niya na yung password. Okay. Ang araw na ito ay napakahalaga kasi makikilala natin si Kuting sa isang anggulo ng pagkatao niya na hindi normal at laging pinag-uusapan. Kasi feeling ko, Mars, welcome muna sa ating show. Welcome sa Balagbagan. Palakpakan natin si Kuting.
1: Kamusta ka? Okay naman po. Medyo kinakabahan lang po talaga. Bakit kasi na? Lalo na pagkaharap ko po kayo. Kasi syempre, iba talaga kapag veteranang komedyante talaga.
0: Nakakatanda so, yung veterana. Umpisa pala at nagbabalik at tinapos. Pero salamat, umuo ka.
1: Oo po. So, syempre, kayo na po yan eh.
0: Thank you, thank you. Yes, alam mo bang avid follower mo ko at marami sa mga posts mo ang dinub smash ko talaga.
1: Yes
0: talagang...
1: po, nakikita ko nga din po talaga. Tapos nung una ko pong kita na dinadub nyo po yung mga video ko, parang ang saya-saya ko po kasi lagi ko po kayo napapanood din sa TV.
0: Okay. Yes, wag mo na sabihin na nung bata pa po ako ay ano talaga. So, parang nabiin na ng todo-todo. Kulang na lang sabihin mo, kasama po ba kayo sa mga pumunit ng sedula? Ganun na pala ako katanda. Pero mas salamat kasi natuwa yes, kami po. Na bukos sa madali kang kausap na pumayag ka kasi yes, gusto po. Ko talagang malaman paano nagiging ganito ang mga taong kagaya mo na naging totoo ka lang sa sarili mo tapos bigla kang sumikat.
1: Yes,
0: una muna yung pangalan.
1: Ah, yes
0: oo,
1: po.
0: Saan nanggay? Akala ng mga tao, pausa kang maliit, gano'n.
1: Ay, okay po.
0: Saan galing ang Kuting?
1: Po, sobrang fan lang din po talaga ako ng mga Cats pero hindi po. Yung Kuting ko po talaga is apelyedo ko po talaga siya.
0: Ah, okay.
1: Yes po.
0: Ana talaga ang pangalan
1: Ana,
0: mo.
1: Yes po. Parang tinamad po kasi yung nanay ko, nabigyan ako ng pangalan. Ana lang, A-N-A, tapos Kuting.
0: Oh, napakasimple, diba?
1: Oh, yes po. Yun lang po na, parang ang unique po kasi nung apelyedong Kuting. So, ayun po, ginamit ko na din siya talaga sa social media.
0: Tama ka dun, branding yes, yun po. Kasi marami ng Ana, pero isa lang ang Kuting.
1: Yes po.
0: Sa SOCMED.
1: Marami naman po, pero Wes. Ana Kuting, yes, yun.
0: Natuwa ako sa'yo kasi, di ba, yung iba busy-busy sila magpaka-perfect, tapos napaka-flawless nila. Sabi mo nga nung pagdating mo dito, ay, ang ganda natin sa screen.
1: Apo, parang, minsan kasi po nakakatakot din maganyan na ng camera na parang, uy, marami ba akong burog-burog dyan? Ganon.
0: Bourgeoisie na siya. Parang a group of burog. Ganyan ang tawag sa kanya. Bourgeoisie.
1: Yes.
0: So, naging makatotohanan ka at na-admire ko yung mga ganong tao kasi napaka-refreshing.
1: Apo. Hindi na fresh yung mukha pero refreshing pa rin yung
0: actually, mas panis, mas bumebentang ko yung charas. Pagka kami na tayo, doon na tayo sa mga maasim.
1: Ah, doon na.
0: Oo. Bakit sa tingin mo appealing yan sa mga, hindi ko sinasabing maasim ka, diba? Pagkatapos ng guessing, alam mo talaga
1: medyo
0: Tuesday, diba?
1: Medyo offend ha?
0: Oo, medyo nakakaano ka na. Bakit sa tingin mo appealing yan sa mga tao?
1: Kasi nga po, yung iba po kasi, like, pag nakikita ko sa social media, pa-cute-cute po. Pero trinay ko din po yung magpa-cute.
0: Nakita ko naman.
1: Pero parang hindi naman kasi benta na magpa-cute-cute ako. Kasi syempre, maraming may mga itsura sa social media. Tapos, doon lang po tayo sa totoo.
0: Nagiging ano ka lang, honest sa sarili mo.
1: Yes po. Tapos ngayon, sabi ko, try ko kayang yung parang, wala lang, parang nagkikwento lang ako about sa mga buhay-buhay ko, ganun. So, hindi ko po aakala na magugustuhan din pala ng mga tao na parang ang funny ng mga kwento ko, yung mga Pasko, ganon, yung parang dati iniiyakan ko lang yun, tapos ngayon pag parang nakakatawa na siya, ganun.
0: Correct.
1: Po.
0: Sa barkada nyo ba, ikaw talaga yung clown? Makulit ka talaga?
1: Opo, ako din po talaga. Kaya minsan po parang, parang kahit masakit na yung joke, pero parang, ay, go lang kasi, parang, wala kang magagawa, komedyante ka eh. Na parang, pag umiyak ako dito, din ako pa yung napahiya, ganun.
0: Oo, so ikaw ang nakaka-receive ng hindi masyadong kanais-nais na joke.
1: Actually,
0: iniikot mo na lang.
1: Iniikot ko na lang po. Binabalik ko na lang po na, okay, funny, okay. Funny daw yun para sa kanila. O sige, go. Anuhin natin. Labanan natin. Ganun.
0: Kasi happy feel ka ng marami, te. Yun lang gusto kong sabihin sa'yo. Tapos, naalala ko, unang nag-rise ka to fame during the pandemic. Siyempre, lahat tayo nakatutok sa mga cellphone natin. Bored tayo, eh.
1: Oo, sobrang bored talaga.
0: At inamin mo yan na kaya ka naging content creator kasi bored ka. Kwento mo sa amin, ano yung pinagdaanan?
1: Nung time po kasi na yun, nagbabantay po ako sa karinderya ng tita ko. So, ngayon po, wala ka customer kasi 24 hours kaming bukas. So pag umaga parang walang mga tao, gabi po ang meron kasi yung market na yun yung parang gabi ang bagsakan ng mga gulay.
0: So matao sa gabi.
1: Opo, matao sa gabi. So umaga ako nagbabantay, sabi ko parang boring nang wala mga customer. Siguro try kong mag-ano, mag-video-video sa sarili ko. Tapos, ang una ko pong ma-video is kung ano yung mga ugali ng mga customer. So, ginawa ko po siyang skit, tapos medyo umokay siya, bumenta naman kahit papano, pero hindi pa talaga todong-todo.
0: Hindi pa sumasabog yung account mo.
1: Opo, hindi pa ganun. Yung parang natutuwa lang, may nagko-comment na, mga, yun lang po, dahil lang po talaga sa ang bored ng life nung time na yun.
0: Kumbaga gusto mo aliwin yung sarili mo, hindi mo naman inakala na maaaliw din ng ibang tao.
1: Na marami din palang makaka-relate ng mga ganung ano, scenario in life.
0: What was the first post na masabi mo sa sarili mo? Ay, medyo sikat na ako ha. Parang ito na yun.
1: Ano po? About po yun sa soft drinks eh.
0: Ano yung sabi mo doon?
1: Yung straw kasi, pag ano, halimbawa, nakikihingi ka sa akin ng ano, ng soft drinks, tapos ngayon, ibabaliktad mo. Eh, bakit mo pa ibabaliktad? Yun lang din, may laway din yung soft drinks na yun. So, parang kahinaan ng ulo yung pinapalaganap mo. Parang ganun. So, humalo lang din siya sa soft drinks. So, ayun po yung word na parang boy.
0: Pwede ba sabihin natin? Pwede ka magmura kung
1: yes
0: gusto
1: po,
0: mo.
1: Ayun, parang bakit mo pa hinalo? Eh, kabubuhan mo. Parang ganun po. So, dun siya nag-trend na, oo nga, no, nabaisip ang mga tao na, ang arte-arte mo sa soft drinks, naghalo pa lang din naman yung laway na sa straw na ibabaliktad mo pa, eh yun pa rin naman.
0: Saan nanggaling to? Nangyari talaga to sa'yo?
1: Oo po, nangyari po talaga sa mga friends na ibaliktad mo yung straw. Bakit pa ibabaliktad? Eh parehas lang naman. Maghahalo
0: naman.
1: Walang
0: sense.
1: Oo, yun lang din. So, ayun po. Bahala kayo sa buhay nyo. Yun po.
0: So, ganito yung pagkapikon na medyo constructive. Yung naging nakakatawa na sa magandang sense. Oh, napikon ka sa kaibigan mo, ginawan mo ng content.
1: Opo, yun.
0: At nag-viral ka.
1: Yes po.
0: Ang ganda. Kasi alam mo, Mars, ang quality mo talaga. Ito yung mga bagay na hindi natin nasasabi pero iniisip natin. Tama, mali?
1: Oo, tama.
0: At ikaw yung may lakas ng loob na isiwala to sa lahat ng mga tao. Minsan, pag dumaan ka sa FYP, yung hindi ako handa. Yun ba yung talagang atake ng kotin?
1: Yung parang, ano lang po, madalian lang po talaga, mabilisan lang po talaga, wala nang patumpik-tumpik.
0: Sulat mo ba yan? Iniisip
1: minsan
0: na beforehand?
1: Minsan po, kapag may naisip ako, tapos habang may ginagawa ako, inunote ko siya. Kasi maya-maya makakalimutan ko. Pero kapag halimbawa po talaga na wala akong ginagawa tapos bigla akong naisip, ganyan na agad ako ng camera. Opo, ganun. Video agad. Kahit po nakaiga ako minsan, nabivideo ako. Parang ano lang po, parang wala talaga. Minsan nga may muta pa nga ako sa matay. Laging ang comment nila doon na, hoy, ang laki ng muta mo. Wes, bahala kayo dyan. Ganun.
0: May bago ko natutunan ngayon. Wes.
1: Oh, Wes. Ganun
0: Wes.
1: Po.
0: Akala nyo ha, may everyday may natututuan tayo, Wes! Pag ayaw nyo, may pinapakailaman yes, kayo. Ang ganda kasi, alam mo Mars, bukod sa napakatapang mo ha, dinidiretso mo lahat ng mga tao. Yan, yung beauty standard na binabasag mo sa ginagawa mo. Perfect na perfect yan at akmang-akma sa 2026. Sabi ko nga sa'yo, ang dami ng mga obsessed sila. Dapat not a single hair out of place.
1: Ah, yes ano po.
0: Pero parehas tayo dyan, Mars. Kahit makita ninyo yung mga bagay na hindi maganda,
1: nice.
0: Tao yung marap sa inyo. And speaking of tao, eh dito ako interesado. Paano ba nagiging kuting ang isang kuting bukod sa ipanganak siya ng pusa? Ano ba ang meron si kuting sa personal life niya na hindi alam nating lahat? Okay. Sa pamilya mo naman, ilan kayo magkakapatid? San ka lumaki?
1: Actually,
0: ganun.
1: Isa lang po ako. Mag-isang anak.
0: Only child ka?
1: Yes po. Kaya po, lagi nila akong inaasat. Kaya pala papansin ka kasi mag-isang anak. Wala kang kausap. Ginaganon-ganon po.
0: Sana ikaw maging clown.
1: Pero ang totoo po talaga is lumaki ako sa maraming pinsan po talaga kasi maagang naghiwalay yung mga magulang ko. Okay. So, lumaki po ako sa lola ko na puro mga pinsan ang kasama. Tapos parang mga 10 bata po kasi kami dati. So, parang yung kabataan po namin, parang, ay, hindi ako napapansin dito kasi sa sobrang dami namin sa bahay. Eh, di magbibida-bida po ako para mapansin ako ng lola ko. Minsan, inaaway ako ng pinsan ko, sip-sip ka, ganyan-ganyan. O, anong pakialam mo? Ganon. Opo. Kaya, ayun po, yun po yung mga hindi nila masyadong alam sa akin na kahit saan-saan po ako nakatira dati. Kasi nga, nung parang, nagkakasakit na po yung lola ko. Doon na po ako sa mga tita namin na lumaki.
0: Napagpasapasahan.
1: Pero nagsusupport pa rin yung parents ko that time. Pero ano lang po, walang mag-aalaga sa akin gawa ng nasa malayo po sila. Ganun. So, ayun po, siguro nadala ko talaga yung pagiging papansin kasi nga lumaki sa maraming mga bata talaga na bahay.
0: Ayun so, yun po. Yung kabataan mo. Kumbaga parang sa mga yes, pipinsan po. May iyakin, may gusgusin. Ikaw yung tagapagpatawa ng mga pinsan
1: yes,
0: mo.
1: Yes po, ako po. Tapos mas may funny pa naman sa akin, pero ano, lagi ko siyang kinakalaban. Mas funny ako sa yute. Ganun.
0: Ah, competitive ka?
1: Oo, competitive. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ng pinsan ko kung gaano ko kapapansin nung bata ako.
0: Close kayo pero, talaga magpipinsan. Yes, hanggang ngayon, natatanda na kayo.
1: Actually, ano, nasasali ko na din po siya sa mga content ko eh. Kasi siya po yung parang kawawa lagi sa kwento ko.
0: Ah. That
1: time. Kasi siya po yung lagi kong tinatarantado talaga.
0: May real pa kami.
1: Opo, siya po. Kaya ayun po yung mga hindi alam ng mga tao na bakit ganun ako kapapansin.
0: Ay, ngayon, proud ang mga magulang mo for sure kasi nakita nila 4 million followers ka sa TikTok. Tapos pag naglalakad kayo siguro sa public place, nare-recognize ka na ng mga tao. Anong sinasabi sa'yo ng pamilya mo? Uy, dati kami lang kinukulit mo, ngayon buong mundo na.
1: Ngayon, natutuwa po sila kapag may magpapapicture, sasabihin po ng mama ko na, uy, tingnan mo, nakilala ka ng babae or yung nung mga kabataan, tinan mo, tinuturo ka nila. Ay, go, papicture ka. Ganun ako ng nanay ko po.
0: Anong pakiramdam na meron kang ganitong fame ngayon? Siyempre, bago ito sa iyo. Paano mo siya inahandle?
1: Actually, sobrang saya din naman po talaga. Pero, ano po, minsan lang po talaga yung parang nagmamadali ka tas may magpapapicture na parang, ano, uy, kunti mo picture tayo. Uy, wala kang magagawa. Smile. Ganun, kasi maya-maya, baka ipopost ka na sa ibang social media na, ano, na napakamalita pala nito sa personal. Parang ganun po. So, ayun lang din naman po. Masaya talaga ako. Actually, yung kung ano po ang naaabot ko po ngayon, ganun po. So,
0: in-expect mo ba to? Pinlano mo? Pinangarap mo? O talagang na-surprise ka sa lahat-lahat?
1: Actually, oo. Tiyari.
0: Gusto ko yung pinagbabalakan niya.
1: Hindi po, ano, ginawa ko po kasi talaga lahat eh, na magpapansin sa kahit sa ang social media account sa Facebook. Ginawa ko pong papansin po talaga, tapos binabash po ako ng mga classmate ko. Bakit ka gumagawa ng video ng mga funny-funny, tapos ginagawa mo katatawanan yung sarili mo? Ginaganon-ganon po nila ako. Pero walang pakialam, gawa lang po ako ng gawa hanggang sa pumunta na po ako sa TikTok. Tapos, doon po ako mas parang na-love ng mga tao. Tapos, nung ano, na-love na po ako ng mga tao dun sa TikTok, binalik ko po siya sa Facebook. Tapos, hanggang sa lahat ng social media po, doon na po ano talaga, nagsimula po talaga.
0: Bukod sa fame ha, kasi alam ko nakakatuwa, di ba, pagka kinalulugran ka ng mga tao, kilala ka na nila. Kasi yun naman ang goal natin dahil doon tayo kumikita, yung ating kung ano mga nare-reach natin. Anong isang aspeto ng kasikatan mo na parang pagka nararamdaman mo yon or nare-realize mo yon, ay salamat nangyari to, paano niya binago yung buhay mo?
1: Ano po, syempre po, isa po talaga sa mga nabibili ko na din po talaga lahat ng gusto
0: financially
1: ko,
0: talaga, no? Oo.
1: Tapos, ano, pagdating din po sa parents, ganun po nakakapagpadala ako ng pera. Kasi,
0: sorry, dati, pautang naman, ay, 09. Tapos sinabi yung ano.
1: Hindi po, pag hindi nalang nabad, i-post ko na lang.
0: So, nakakaano ka, nakaka-help ka na?
1: Opo, nakaka-help naman na po.
0: Ano sabi ni Mujay? Ano nung naabot ako? Unang-unang abot mo, ano, kunyari, ma, ito na yung anis. Pumunta ka.
1: Nung una po, parang sinabi niya, nak, yung iba mga vlogger, nakita ko may bahay na. Ma, sabi ko, ma, dahan-dahan lang, pera lang muna ha, mamaya na yung bahay-bahay na yan, kasi hindi pa natin kaya yan, dahan-dahan lang.
0: Tore ni Mami, may pa-demand ng bahay.
1: May paano na siya, may parang nagulat kasi sa mga ibang vloggers na, na, ma, hindi naman kasi ako parehas kumita sa kanila. Meron din naman
0: yung
1: kasi
0: milyunan na yung bagsak.
1: Yung milyunan na din talaga na ganito. So, syempre, dito muna tayo sa simula, ma, pera ka muna. Ganyan-ganyan ka siya dati. Tapos hanggang sa dahan-dahan na din, nanak, gusto kong ipaayos yung bahay, ganyan. Ah, sige, dahan-dahan natin ipaayos. Yung ano muna, yung mga martilyo muna bilhin natin. Hindi, ano, yun po yung mga ano, nasimulan ko na po.
0: Ang galing. Alam mo tayo talaga pag anak ka, no? Unahin mo talaga pamilya mo kasi nakakapagpasaya para sa'yo na makitang maayos na sila. May pangarap ka pa ba para kay mami? Bukod doon sa, me, wait lang doon sa bahay. Wait lang, ginagawa na po ng paraan, actually.
1: Ano po, yung mga negosyo po, ganun po. Kasi hindi pa namin na-i-start ang talaga yung negosyo.
0: Taray,
1: kasi,
0: ano, illegal ba yan? Sali ako. Acharos.
1: Pag kay mama, legal muna. Ano lang illegal?
0: Mas malaki na yung kitaan eh. Hoy.
1: Hindi pa, ano po, ano ba tawag yan? Parang, hindi pa namin nasimulan kasi talaga kasi parang pinag-iisipan namin mabuti kung dapat bang inegosyo yan o hindi. Kasi nga gusto niyang ano, magtindahan-tindahan nga. Ate ko, yung mga kapitbahay mo puro lang mga relatives. No-no ka dyan.
0: Mauutangan.
1: Pag-uutang lang sa'yo, ganyan-ganyan. Ay, sos, wag na muna. Pag-isipan muna natin kung ano yung ano mo. Mm-hmm. Gusto mo talaga sa buhay.
2: Perfect mo dyan. Ini-invest mo ulit yung pera mo. Tama yan para umiikot tas lalaki kaysa gastos ng gastos.
1: Oh, mahirap na din po kasi talaga maubusan din ng ano eh, pera kasi dumating din po talaga ako sa mga ganung point.
2: Ikwento mo sa akin yan.
1: Na naubusan po talaga ako ng pera kasi na-overwhelm po ako. Na pag may uutang po sa akin, hindi ko nasisingilin kasi nahiya ako maningil. Ganun
2: noong una ka nagkakapera.
1: Opo, ganun. Tapos, ano, grabe ako maglabas ng pera. Ah, sige, tara. Ano, gala tayo dito. Ganyan, ganyan tayo.
2: Uh-oh. Parang one day millionaire.
1: Opo, opo. Kaya parang dun po ako na nagkaroon nung umabot po sa point na nag-zero po ako na parang wala ng mga projects. Medyo, ano na, medyo parang lumaos na talaga. Ganun. Hmm. So, parang doon po ako nagsimulang, ala, mali pala yung ginagawa ko na sobrang ganyan ka, datong-datong ka, tapos ngayon wala nang tutulong sa'yo kapag nahihirapan ka. Kaya sabi ko talaga, nag-pray po talaga ako.

0: Mas marunong na po akong
1: mag-manage ng pera mo.
0: Mag-manage, yes po.
1: Oh, ang gandang lesson yan na sa mga nakikinig na content creator. Yes. The moment you receive your first paycheck, kailangan may financial plan ka. At yes, dahil dyan, ito pala ang portfolio. Insurance agent pala ako. Mayroon pala ako investment na ipapre. Kaya pala ako nakaganito. Yun pala ang ating purpose. Yes, bebentahan pala kita ng policy. Okay, so ang daming challenges. Diba? Ang buhay ng content creator ay hindi madali. Lahat tayo gusto nating pasukin kasi akala natin easy money, madali lang gawin. But let us go through what it really takes to become a content creator kagaya ni Kuting. She makes it looks easy. Pag pinapanood natin siya, parang meron lang tayong makulit na kapatid na inuurot tayo sa araw-araw. No? Pero ano ba yung mga bigat-bigat na buhat-buhat ng isang content creator na kailangan mag-churn ng content sa araw-araw? Diba? Para dahil ito ang pinaplano mo maging bread and butter at source of income mo na for the foreseeable future, yes. No?
2: You're only one on air, online, and

0: FM.
1: Number 1.
0: Balagbaga na.
2: Balagbaga na.
3: So titingnan natin kung ano yung mga dala-dala ni Kuting. It's time for our baggage check. Okay. Para sa inyong kaalaman dito po sa Balagbagan, the bag is the core. That is why our guest today brought three items that represent the word bag or B-A-G. Bawat letra po ay may kahulugan. So ang B po natin, ang ating unang item, ang ibig sabihin nito ay booster. Ano-ano ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila, nag-aangat sa kanila, nagtataas sa kanila, at nagdadala sa kanila sa high heavens. Ang dami ko na sinabi. Pero ano ang letter B ni Kuting?
4: So, ito po yung nakakapagpahappy po talaga sa akin.
3: Nadala talaga siyang mano.
4: Ayan ha. Tatawa agad ha. Mamaya na. Lalabas ko muna to.
3: At saka yung plastic labo talaga yung pinaglagyan.
4: So, ayun, pinaglagyan ko yung plastic kasi baka humalo dun sa isa ko pang item na dala. Baka mamaya magulat kayo eh. So, ito yung ano item na una kong dala. Booster talaga siya. Literal, kapag inumpong ka, diba? Kakain ka na lang. Oh, so, ito siya. Ito siya. Ito siya, guys.
3: Nadala talaga siyang manok.
4: Manok talaga. So, bakit nga ba manok yung dala ko? Kasi nga, ano, di ba pag gutom po tayo, imbyerna talaga, na parang gusto mong pagmumurahin yung mga tao sa paligid mo, na pati bagay na bababangga ka, parang gusto mong ganunin. OA na yon, OA na. Pero, totoo po talaga, kapag nagugutom po talaga ako, parang wala ako sa mood, tapos ano, imbyerna. Tapos, pag naiisip ko po na, hala, gusto ko na lang kumain ng chimken, ganun. So, tara, order na lang agad, gano'n. Order na lang po, or bilhin na lang sa kanto. Gano'n. So, ito po talaga yung nakakapagpa-happy sa akin, yung chicken po. Chicken!
3: Favorite mo na pagkain ang chicken?
4: Yes po, ito po talaga yung nakakapagpa sa akin. Kahit sampal-sampalin nyo pa ako ngayon, ito talaga.
3: Guys, paano nag-audition to for chicken bread? So, sa lahat po ng mga nanonood ng mga PR ngayon ng McDonald's, Jollibee. Gano'n yung wala. Gawa tayo ng slogan. Kunyari, magiging honest ka na endorser ng manok, babarahin mo yung manonood para bilhin yung manok. Ano sasabihin mo sa mga tao? Dali.
4: Etong chicken na to, sobrang sarap, nakakaganda kapag masama ang ugali mo. Ay, nako, kailangan mo to para luminis-linis ka naman minsan, no? Ganon.
3: Nakakainis yung luminis ka minsan. Puro madudumi na kasi lahat ng tao sa SOCMED.
4: Yung mga ugali. Mga ugali ha.
3: Mamaya pag-uusapan natin sila ha. Importante yan. O, so sa A naman tayo sa BAG. Ang A naman po is armor. Ano yung nagpapalakas sa atin? Depensa natin. Anong mga bagay na nagtatanggol sa atin sa oras ng kagipitan? Ano ang A ni Kuting?
4: A. Ano nga po ulit
3: yung armor? Ako tuloy ilalabas. Pag ito, giraffe. Puro animals yung ilalabas.
4: Ito po. Ito po talaga. Alin, ayan ha, may 45 pesos pang nakalagay. Actually, hindi ko talaga madala yung totoo kong zipper.

0: Kasi nasa unan kasi siya, naka-built in.
1: Bakit
0: kasi
1: ka may bit-bit na zipper?
0: At ano po, nakakapagbigay po talaga siya sa akin ng peace, 'di ba kasi po peace po or armor yung ano, yung zipper.
1: Oo.
0: So ang ginagawa ko po sa zipper is ano, pag bago ako matulog or pag stress po ako or pag ano po ako, ginaganon ko siya sa labi ko.
1: Ay, talaga?
0: Yes po. May unan po ako, ginaganon ko po siya or ginaganon-ganon ko po siya sa kamay ko. Yun po yung nakakapagpakalma.
1: Ang tawag dito ay steaming. Ito ay isang behavior na ginagawa ng tao to comfort themselves. Oo. So probably when you were younger, nasimulan mo to,
0: yes,
1: tapos
0: po.
1: Nadala mo na lang into adulthood. Nakakalma ka?
0: Nakakalma po ako. Feeling ko na po protect lahat ng mga ano, yung inner self ko, yung ano ko po. Yun.
1: Ang ganda. Some people stuff toy.
0: Mm-mm.
1: Some people
0: kulambo.
1: Kulambo. O kaya may kinikiskis sa paa.
0: Mm-hmm. Yes po.
1: Isa yung zipper. Kakaiba tong tao na ito, ha?
0: Sobrang kakaiba.
1: Oo, iba kang tinawa ng Panginoon, ha? Ibang nilalang, ha? Yes, kung meron po din kayong parang ganitong kagaya kay Kuting, type nyo dyan sa comment section kasi yes, interesado akong malaman ano yung mga pang-comfort niya sa mga sarili niyo. Baka may matulungan kayong another person.
0: Baka mas may kakaiba pa sa akin.
1: True.
0: Baka mas may kakaiba pa sa akin.
1: Sa dur yan, kinakas kasi
0: mga. Sa akin yun, show up. Yung mga kamera, akala ko nandito lang, nandyan pala.
1: Ayan. Ayan, ang ganda. Kakaiba to. Ay, ngayon lang ako ka-encounter ng ganito.
0: Yes, baba. Oh, mga, ano, may mga kakaiba pang mga tao dyan.
1: Mm-mm.
0: So, ayan, ikaw.
1: Gumawa kayo ng GC, ha?
0: Yes.
1: Si Kuting ang unang mag-o-open.
0: Yes.
1: Pa-add kayo sa kanya. Okay, dito naman tayo sa letter G. Ang ibig sabihin naman po ng GI Guide. Ito ating tanggulan na magbibigay sa atin ng mga suggestion patungo sa tamang daan. Ano ang letter G ni Kuting? Natakot ako. Ano ito?
0: Actually po, ito sobra. So, ito
1: gamit
0: po
1: ba to o hindi?
0: Hindi ba?
1: Nililinaw ko lang.
0: Ito.
1: Bakit naman may daladala kang extra bra?
0: Eh kasi po, di ba, ano, pinadala po kasi ako ng ano, ng mga about yung sa, ano ba tawag yun, goal mo in life and about sa past. Ganon.
1: Okay.
0: So ngayon, ito pong bra, para po siyang balagbag, pero actually may kwento po talaga. Nakwento ko na po to sa social media.
1: Sige, go. Gusto so, namin malaman yan.
0: So dyan na lang yan siya. So ang ito po yung kwento niya. Nung high school pa po kasi ako, hindi ko napapansin na nangangasim na pala ako. Itang nangangasim. Yes, oh,
1: nagbabago
0: na
1: ang katawan natin. Mm-hmm. Oo.
0: Kasi ano po, paulit-ulit po ako sa bra na ginagamit ko kasi in my entire ano po talaga nung English siya, entire.
1: Yeah, in my entire. Wow. No, sorry.
0: Ano
1: pa lang,
0: fourth year po ako noon, 16 years old. Fourth year po ako noon. Wala po akong pambiling bra. So, inuulit-ulit ko po siyang suotin. Tapos, nahiya po kasi ako mag-open up dun sa nag-aalaga sa akin, yung tita ko. Nahiya ako na parang pag may problema ako, hindi ko masabi kasi may mga problema din sila.
1: Correct.
0: Tapos, yung mga magulang ko, pag nagpapadala po sila, is yung pera nila, is parang sakto lang din, pambigasan, pambaon. So, ngayon, inuulit-ulit ko yung bra ko. One time, yung classmate kong lalaki lumapit sa akin. Sabi, Kuting, alam mo, bago ka, ano, habang naliligo ka, ikuskus mo yung puting sabon sa katawan mo. Pwede mo magsabi ng brand, ganon, or kung ano, basta puting sabon siya, guys.
1: Kasi,
0: ikiskis ko doon sa katawan ko. Sabi ko, ang random naman ng taong to, bakit naman mag-a-advise?
1: Ganon.
0: Lalaki pa siya, ha, sa lagay na yun. Sabi ko, lalaki, tas in-advisean akong mag-ano daw, kuskus doon ng sabon.
1: Ano daw sabi, bakit daw?
0: Tapos, wala lang po yun, sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, maya-maya, sabi nung friend ko, Kuting, halik ka, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, ano yun? Huwag kang magagalit ha, kasi nahihiya akong sabihin sa'yo. Sabi ko, ano yun? Alam mo, ang asim-asim ng amoy mo. Sabi sa akin.
1: Pinrangka ka.
0: Opo, pinrangka ako. Well, thank you sa kanya. Kasi ngayon, parang aware na talaga ako sa mga ganun. Tapos ngayon po, sabi ko na, halo bakit? Sabi niya, feeling ko ano, ang asim-asim ng ano mo, ng bra mo, yun pala sa bra kasi.
1: Na may ipit yung pawis.
0: Opo, ulit-ulit ko siyang ginagamit talaga kasi nga wala akong pambili. Tapos ngayon po, parang ang nangyari, naging goal ko na siya na kapag lalabas ako, pupunta ako ng mall, bibili ako ng bra na kahit isa lang, lagi ko siyang binibili. Parang naging goal ko na siya hanggang sa dumami ulit yung, ay, hanggang sa dumami yung bra ko.
1: Baka naman ngayon sobrang po, dami. Dalawa lang dedo mo, ito magka mag-isang daan bra.
0: Baka sobrang ilagay na lang dito. Tapos ayun po, parang yun na, naging goal ko na siya. Tapos ayun na yung kwento ko about dun sa bra.
1: Alam mo, natatawa-tawa tayo. Pero I'd like to point out na itong mga bagay na ito, natatandaan to ni Kuting hanggang ngayong
0: yes,
1: may edad na siya.
0: Po.
1: Kasi medyo masakit eh, no?
0: Opo, actually, ang dami nagtatanong po, bakit mo natatanda matatandaan yung mga ano, mga nangyayari sa iyo. Parang hindi matatandaan. Eh naramdaman ko yun nung tayo na
1: isok sa akin nung sabihan ako maasim ako.
0: Yun po. Tapos ayun po, tawang-tawa po sila sa comment section nung kwento ko to. Tapos nga anong panahon na yun, hiyang-hiya ako. Pero ngayon parang pinagtatawanan na lang, na gano'n. Tapos minsan po pag may nagpapa-picture, inaasar nila ako. Uy, hindi na maasim yung promo ha. Ginagipigan na lang ako.
1: Asenso na, level up na. Paano mo yan nakikita ngayon na ngayon may kakayanan ka nang bumili ng mga personal items mo? Paano mo yun nakikita sa lenses na medyo may kasikatan ka na?
0: Ayun po, parang dun ko po talaga, ano, hindi actually, hindi ko po talaga na, ano na, sikat po talaga ako. Parang ganun, yung parang sakto lang po na, may, parang nakakakilala lang sa akin, ganun lang po. So, parang ayun po, nabibilo ko na talaga. Nakakabili na ako ng bra, guys.
1: Alam mo talaga, ang pera ay dignidad. Sa totoo lang. Yun ang gusto kong sabihin na kahit noon, medyo, aminin ko na, maski ako maasim din ako. Pero yung asim ko dati, pwedeng ipangsigang, may gamit. Hindi naman siya yung walang saysay. Itong balagbagan, may saysay talaga dito. Ngayon, nakaya na namin bumili ng pera. Huyo kayo ngayon sa amin na tumawag sa amin na maasim.
0: Yes, kaya na namin bumili.
1: Maging mabait kayo, lalo na sa mga maasim balang araw, ha? Mga 4 million ang followers nila sa TikTok. Mga ganitong determinasyon ng mga tao. I admire you for that. Clap back, ha? Let your success be your revenge. Parang gano'n. Sa mga taong nanlait-lait sa'yo dati. Alam mo, may mga followers ka din na kagaya mo rin. Yung mga diretsyong tao. Kaya nga sila natatawa sa'yo kasi nakikita nila yung sarili nila sa'yo. And in some ways, pati yung mga nanggagaya sa'yo. Ako, si Christian Bable, si Nagaya ka. Si Jody, nakita ko, ginaya. Si Ate Jelly, ginaya ka. Mga komedyante din kami na trabaho namin ito. Pero to see somebody na ordinary person to make it, nagiging makatotohanan lang. Nakaka-proud ka. At ngayon na nalaman ko pa yung kwento mong inikot mo yung seemingly malungkot na bagay na nangyari sa ginawa mong maganda. Lalo mo akong naging follower at ano, admirer.
0: Thank you po.
1: Diba?
0: Nakakilig po talaga kapag may gumagamit po ng mga...
1: Siyempre showbiz to, sasabihin ko para matuwa ka. Hoy, charot!
2: Ano nga ng tubig, baka sabihin, totoo na, lang.
0: Ayun po, sobrang saya ko po kapag ginagamit niyo po yung mga ano ko, mga sounds ko po, lalo na mga ibang artista din po. Kasi parang, uy, parang natuwa sila sa akin.
1: Salamat din sa'yo, kasi marami kang napapasaya kahit hindi mo nararamdaman. Minsan dyan yung parang hindi na nila kaya yung araw nila, tapos dumaan ka, lungkot-lungkot tayo naman, tapos matatawa sila dahil sa'yo.
0: Actually po, ang dami ding nagchat-chat talaga dati, mga message request. Hanggang ngayon po, nasinave ko daw sila nung panahon nasa depression daw po sila, ganun. So, ano. Tapos, ayun po, parang natuwa din po ako na may mga tao din pala akong mga natulungan nung panahon na kalungkutan nila. Parang ganun po.
1: Does that give you a sense of purpose? Naramdaman mo na, ay, merong dahilan, ba't ako di ginawa ng Diyos? Sabi nga ni Billie Eilish, what was I made for? Pag ginawa ka ba ano talaga para magpasaya? Katay mga 5, 6, 7, 8.
0: Was what I made for?
1: Mali! What was I...
0: Ayan na!
1: Hoy, masakit na!
0: Ayan na!
1: Masakit na! Ayan po ang bag ni Kuting. Ang dami pa po niyang mga laman. Pero isa na lang yung bagay na nasa loob ng bag mo. Pwedeng dala mo ngayon, pwedeng hindi. Ano ang bagay na pag lumabas si Kuting sa bahay niya, hindi niya pwedeng maiwan? Lalaman ng bag niya.
0: Ano po, earpods po.
1: Bakit? Ba't kailangan mo lagi nun?
0: Ano po? Kasi may ano po ako, emotion sickness.
1: Tapos, emotion sickness o motion sickness?
0: Emotion sickness po. Tinatawag ko kasi siyang ano dati, road disease. Yun mo kasi tinatawag ko dati. Road disease. pag nagbabiyahe po ako, kahit malapit ang po, nasusuka po kasi ako.
1: Mahiluhin ka.
0: Oo, kangkungan lang po kasi ako galing dati. Tapos biglang nag-aircon na nakasakay na larga-larga ng sasakyan.
1: Okay.
0: So, ngayon parang, nakita ko na, napansin ko na, ano ba tawag yan? Ayan na.
1: The notice.
0: AirPods po at saka candy po yung nakakapagpakalma sa akin para hindi po ako masuka sa biyahe.
1: Okay.
0: Kaya yun po yung hindi ko makakalimutan talaga. AirPods po talaga. Kasi music is life.
1: So necessity talaga siya para yes, sa iyo, hindi po. Lang survival siya. Kailangan mm-hmm. meron kang earpods.
0: Opo. Tsaka ayoko pong kasing kinakausap ako habang nasa biyahe kaya nag-headset po ako kasi pag kinakausap po ako ayun po nasusuka po ako. Ba, stop ka na sa pagtotok diyan kasi nasusuka na ako. Ganon. Hoy, kutingin na patulugin mo ako kayo baka sukahan kita diyan. Ganon.
1: Nakasuka ka na, na-try mo na.
0: Opo, ilang beses na po talaga.
1: Talagang mahinuin ka.
0: Mahinuin po ako sa biyahe.
1: Babaon ka na lang nung alam mo na yung gamot na yun. Yung sinasabi ko. Bonamin, baka naman. Sinabi ko talaga.
0: Para sa mga road disease.
1: Yeah, yung mga, alam mo pwede ka, maano, yung nasa kalye ka, tapos sumuka ka, tapos bumaga ka. Sana yung dito nangyari, dapat ang baong, Chelilin, gano'n. Okay, mga PR to, kontakin nyo si Kuting, ha? Oh, speaking of dati, ano, kangkungan ka lang kamo ng galing, tapos ngayon nakakasakay ka na ng mga pa-aircon, nakakaloka ka, Mars, dati napapanood namin ng mga content mo, nag-shoot ka lang sa bahay, sa kalsada, kung saan-saan ang mga ordinaryong lugar, ngayon may pabiyahe-biyahe ka na.
0: Oo, mabiyahe-biyahe.
1: Saan ka na napadpad, Kuting?
0: Ako po, saan ba naman? Eh, mga ano po, sa mga... Diyan po, Mowag. Actually po, hindi pa po talaga ako nakakapunta. Actually, hindi pa po ako nakakalabas.
1: Ng bansa. Okay, so yung travel agents sa mga kaibigan ko dyan.
0: Baka naman.
1: Yung mga apps, mga travel apps, open po ang tindahan ni Kuting. Pwede po kayo makipagkulang.
0: Yes po. Kaya po, ano, parang ang happiness ko lang po is makapunta ng mga, ayun po, mga Mowag nga po.
1: Ang cute mo. Ang cute, no? Aspirational sa yung MOA. Kalahay mo yun.
0: Kasi ano po, unang video ka rin din po, nag-trend din doon kasi nawala po ako.
1: Ang laki kasi.
0: Ang laki ito, ganon.
1: Ang laki kasi. Pag gano'n po, biglang nasa iba ka ng lugar. Ang taray, no, may pa-indoor-outdoor kasi yun, hindi naman isang building lang. Alam, nandito ako sa layout. MOA, mag-usap tayo. Ay, ako nag-ayos, nag-re-arrange. So pagka ganito, na nararamdam mo, yan, nag-iiba na lahat, etc. Paano mo nare-retain yung lumang Kuting, yung ikaw pa rin na kalye ang salita mo, bargas ko minsan, na para bang hindi mo ine-edit na, yung wala ka ng filter. Paano nananatiling ikaw pa rin yun kahit na meron ng pagbabago?
0: Lagi ko po kasi talagang iniisip kung saan ako nagsimula eh. Yun po. Para hindi po kasi ano, minsan po kasi diba pag sinabi nilang, ay gano, sumisikat ka na, lumalaki ulo mo, mga ganun. Pero parang nare-retain ko po talaga yung self ko na ano, isipin lagi na kung saan ako nagsimula. Na huwag maging malaki ang ulo mo, na makisama ka sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Sikat man yan o hindi. Kasi aminin ko po o hindi sa... Ano po talaga namin, yung mga industry po talaga ng content creator, yung mga iba po, mahirap makahanap ng totoong kaibigan kasi lalapitan ka lang nila kapag kilala ka. Ganon, kakaibiganin ka lang nila kapag kilala ka, pero pag laos ka na, parang wala silang pakialam sa'yo, parang hindi ka nila kilala. Kahit pa naging friend kayo dati, mga ganon po. So parang lagi kong sinasalamin yung mga ugali nila sa akin na parang ginaganon ko na, ay hindi ako magiging gaya sa kanila. Dapat ma-retain ko pa rin yung self ko na ganun pa rin ako na hindi lumaki yung ulo.
1: Mabuting tao ka pa rin, yes, kahit anong mangyari. Alam mo kasi
0: sa lahat,
1: numbers game talaga to kasi, yes, kung sinong nagpapasok talaga ng mga produkto na kumikita, parang yun yung may makabuluhan eh. Pero tama ka, no? Dapat nag-iingat kung kanino tayo nagbibigay ng tiwala. Ikaw ba na-burn ka na merong hindi fellow content creator, kahit sino, nakatrabaho mo, tapos, ay, hindi pala ganun. Kumbaga nabasag yung imahe mo ng trabaho natin.
0: Ano po, ayun nga po, akala ko may mga friendship pong nabuo sa, parang nakatira po kasi kami dati sa parang iisang bahay. Reality show po. Tapos ngayon po, puro kami mga content creators doon.
1: Okay.
0: Tapos, yung parang ako, kasi nung time na yun, galing pa ako sa probinsya. So, parang ang pure-pure ko pa nung time na yun. So, akala ko
1: probinsya mo ulit, Mas?
0: Sa ano po, Mindanao po.
1: Saan sa Mindanao?
0: Sa ano po, Davao Oriental.
1: Ah, talaga? O, mag-hi ka sa mga taga Davao
0: Oriental. Minsan din nasa Cotabato. Wala akong permanent address, guys.
1: O, batiin mo sila mga taga Cotabato, Davao Oriental.
0: Hi, sa mga taga Cotabato. North Cotabato makilala and Davao Oriental. And minsan din nasa Davao. Kung saan-saan na lang, di ba?
1: Kumbaga, naikot mo talaga ng ang Pilipinas.
0: Dahil po, nga po na lumaki na. Tapos, ayun po. Yun po yung mga friendship na akala ko nabuo. Akala ko solid. Tapos nung parang tapos na po yung reality show namin, parang hindi ka po nila kilala.
1: Ganun. Pagkatapos ng lahat.
0: Parang naakala ko, nakabuo kami ng friendship.
1: Ano pala, natutunan parang, mo dyan, Kuting?
0: Parang hindi pala talaga lahat ng mga tao is totoo sa'yo. Parang gusto lang pala talaga nila kasi nakaka-benefit sila sa'yo nung time na yun. Pero nung wala na silang makuha sa'yo, babay ka na. Ganun.
1: Siguro hindi lang sa entertainment, no? Lahat yata ng klase ng trabaho may ganito sa workplace. Yung kailangan selective ka kung sino yung magiging totoo mong kaibigan. Pero good thing, sabi mo nga, yung mga kaibigan mo pa rin. Dati, kaibigan mo pa rin ngayon. Mga pinsan mo, close pa rin kayo. Tapos parang mas naging solid kayo ng pamilya mo, lalo na ngayong kumikita ka na. May support system ka. Pero may mga kaibigan kang content creator, di ba?
0: Ah, meron na din po.
1: Oo, sino-sino mga kaibigan mo? Pakitap na,
0: sila Owen at si Gandong Moreng po. Yun po yung mga circle of friends ko po. Pero meron pa rin pa namang marami. So alam nyo na kung sino kayo, yung mga kasamaan ko lagi. Pero yung mga mains ko po talaga, yun si Owen at si Moreng.
1: Nauna ba sila sa'yo na content creator o ikaw?
0: Ano po, sabay-sabay po ka. Ay, hindi ko po sure eh kung, ay, mas nauna po sila sa akin. Pero dun po kami nagtagpo sa reality show.
1: Tapos ngayon na-carry over yung friendship.
0: Yes,
1: sila naiwan, yung iba parang dead ba?
0: Yes po.
1: O, so alam nyo na kung sino kayo ng mga ano kayo. Ay,
0: ha? Kayo ha?
1: Mga main character kayo yan siya. Charos! Oo. Kasi nga naman, parang hindi naman porket ito yung work natin, isasabuhay na natin, di ba? Umaarte tayo on cam, pero pag tayo-tayo na lang, magpakatao ka sa akin.
0: Opo.
1: True. Allergic din ako sa ganyan.
0: Ay, actually po, meron po talagang ganun na akala nila na balasubas ka sa person, ay sa ano,
1: sa TV.
0: Sa content mo. Tapos nung binalasubas ka sa reality, nakatry po ako niyan.
1: Nung nadadaramdaman mo yung ginagawa mo, ginawa sa'yo.
0: Opo, na parang ano ako, minumura ako na ano. Kasi, ano po, nasa, ano po kami nun eh. Parang, i-billboard po kasi kami that time.
1: Tara, ini ate, may pa-billboard.
0: Tapos ngayon po, may-make-upan po kami nun. Tapos yung mga make-up artist po, sobrang comfortable po siguro na, ano, super-duper comfortable. Parang, ano, parang, hoy, ano mo, pumikit ka nga, ginaganon-ganon ako. Tapos, as in, ano talaga, pag ayaw mo pumikit, itutusok ko to sa'yo. Ganon-ganon po. So, parang, na-shock ako kasi may mga artista din kasi akong kasama na mga ano, na mga billboard. So parang, hello, dapat i-professional naman nila ako kahit pa paano kasi parang nakakahiya.
1: Hindi mo sinabihan si ate girl na huwag kang salita ng ganun?
0: Hindi po ako nag-open up. Tsaka ako na lang po in-open up nung pag-uwi namin. Tapos ano, yung mga kaibigan ko po kasi nakapansin. Mga content creator din nakasama ko sa video.
1: Other people pa ang nakapansin.
0: Uy, Ano pang ginawa sa'yo kanina? Parang nakaka-offend naman yung mga sinabi nila sa'yo kanina. Parang, syempre kahit komedyante ka, hindi ka naman dapat ganunin sa personal. Dapat professional pa rin. So, ayun po, parang doon ko lang po naisip na, ay, oo nga, ang sama ng ginawa nila sa, ay, hindi naman super sama. Parang, ano pala, hindi pala okay yung ginawa nila sa akin. Kaya, ayun.
1: Grabe naman. Alam mo, bilang babaeng komedyante, ano yan, struggle talaga yan on a daily basis. Pagka wala ka sa mood, tapos ina-ask ka, pagpatawa ka naman. Na para bang automatic mukha tayong makina, di ba? Ba't yung doktor ba pag nakasalubong ko sa mall, operahan mo nga ako. Diba, ginaganon ko ba kayo? Maging patas kayo sa komedyante, no? Hindi ito parang buton na pinipindot nyo pag gusto nyo.
0: Ay, magpatawa ka nga, mamaya ka na.
1: Paano ba hinahandle yan? E di, kunyari, ano, na-offend ka, sabi mo nga, tumahimik ka lang. Ganun ka ba talaga kapag may gitnang conflict, mas pinipili mo na lang bilang komedyante, pagagaing-angin ko na lang yung sitwasyon.
0: Opo, ganun na lang po, papagaanin ko na lang po, parang iikutin ko na lang po yung ano, yung salita para maging katawa-tawa na lang. Ganun po.
1: Pero ano yung wish mo talaga?
0: Na, ang wish ko po, parang kung balagbag mo po kami sa mga video, huwag naman po kaming ganunin sa personal. Na para bang hindi din kami tao, charing.
1: Pero huwag niyo naman labagin yung human rights namin.
0: Siyempre, tao din naman kami. Ano ba kayo? Hindi naman kami ganun katindi sa personal.
1: True. Naging makatotohanan kami, pero huwag niyo naman kami sobrang balagbagin in person. Yung masaktuhan lang.
0: Yes po.
1: Oo. Tsaka may damdaming, kaakala ata nila ano.
0: Baka akala nyo robot ako, ha?
1: Akala nila AI siya. Tao siya, si Kuting. Ayan siya, ganda-ganda in person. Ay, nakakaloka, wait. Ito na, sa industriya natin kasi ngayon, alam mo, natotoxican na nga ako doon sa mga taong, magbago tayo, Emme, yung nakaka-preachy-preachy yung mga content. Masyadong positibo, not the time saying it's bad. It helps a lot of people, but too much of anything siguro, I guess, nakakauta. Kaya pag napapanood kita, ito yung mga bagay na sumasalamin sa lipunan, tapos nasasampal ako, kahit na minsan na nagugulat ako, it's a welcomed surprise for me. So, ano ba yung common advice na lagi mo nadidinig na sa tingin mo, itigil na at basura? At paano mo yan gagawing iyo na
0: kuting? Yes po. Ano po, yung parang, Uy, ano, magpatawad ka naman kasi ano, ano nga, si Lord nga nagpapatawad. Ikaw pa, hindi, hindi ako si Lord. Huwag mo akong gaganyanin. Hindi ko nakakalimutan yung mga sinabi mo. Ganun po yung parang, akala nila pag, ano, pag nakagawa sila ng kasalanan, kailangan patawarin mo kaagad. Ganun. So, parang, ang advice ko sa ganun, bigyan nyo kami ng time kasi hindi naman agad makakapagpatawad yung tao. Ganun. Tama. So, ayun, ano lang, bigay lang ng time. Baka sa susunod, hindi ko pa rin kayo napapatawad. Pero ayun lang po, itigil na yung ganyan-ganyan, patawarin mo na, ganyan-ganyan, patawarin. Ayoko ng ganyan.
1: Ang ganda ng ano mo, no, ng brand of advice mo, saan mo ito nahuhugot? Ikaw ba, nung bata ka, diniretso ka ng lahat ng tao, kaya dala-dala mo ito ngayon?
0: Ano po, sa mga, opo, mga ganun po, mga family, mga friends, ganun po. So parang, kung ano po yung mga nangyayari dati, parang na-recall kasi lahat na nasa utak ko. So parang ginagawa ko rin po siyang
1: ngayon.
0: Inspiration sa mga contents.
1: Ang ganda, ang creative kasi natatawa ako eh, pero hindi ko alam, ay may aral siya.
0: Mm-hmm.
1: Sa likod ng sinasabi mo, winawa-push mo kami, parang pinapagalitan mo kami.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So eto, ayon sa post mo na nag-e-enjoy ka na with a friend, ang caption mo, ang ganda ng caption mo na medyo social ah. Life when you hang out with people who don't think everything is embarrassing. Bakit mo nasasabi yun na ito yung mga tao na I can just be myself around them?
0: Kinapipaste ko lang po yun.
1: Sinasabi ko na nga ba?
0: Hindi, ano po, yung parang, minsan kasi may mga friends na parang umakto ka kung ano din sila. Ganon. Kasi hindi naman sila sanay sa parang kumedya lagi, ganyan-ganyan. So, parang pag sa mga totoong circles mo talaga.
1: Yung mga banal-banalan, tayimikan mong barkada.
0: Uy, mag-ano ka, mag-formal ka, ganyan-ganyan. Kasi nandito tayo. Tay, tigilan mo ako, ganon. So, parang pag yung parang mga nasa circle of friends ko po, nakilala po talaga ako kung ano talaga ako. Ayun po sila. Yun po talaga yung mga nalalabas ko yung totoong ako nang hindi nahihiya at natatakot.
1: Ang ganda. You always find people like that. Yan yung tribe mo na tinatawag, diba?
0: Yes.
1: Yung hindi ka magsusuot ng maskara pagkasama mo sila.
0: Opo.
1: Ikaw na ikaw lang. Eh, normal mo yan eh, no?
0: Opo.
1: Huwag kang ganyan sa simbahan. Charos. Nagigin ano sa church. Ang sa atin pong itutugon, yes, Father! Baka gumanong ka. Relax na. paano mo naiikot yung araw? Pag kunyari, hindi ka masyadong motivated, hindi ka masaya. Kasi parang nakikita ko lagi kang parang taas eh. Pero syempre may araw na ay hindi ko araw to. Ang pangit na to. Paano mo siyang maiikot?
0: Ano na lang po, parang pahinga lang po talaga. Na parang ay nadidrain ako ngayon. Wait lang, tulog muna ako. Sige, pagising ko na po, ayun, tas kain.
1: Tagain talaga.
0: Tulog tas kain. Tapos ayun po, parang nagkakaroon na po ako ng energy pag ganun. Kasi minsan din talaga naubusan din talaga kami ng content. Ha? Hindi naman laging ano talaga creative kami. Minsan naubusan talaga. Pero ano po talaga, parang higa lang muna, tapos ano, nood na. At least pahinga ka lang din, tapos hanggang sa may maisip ka na naman, doon na ako gugo ulit. Ganun.
1: Pagkain talaga, buti na sabi mo yan, yung pagkain.
0: Yes,
1: pagka tumitira ka na pag, sorry, sa term, nandito ka kasi, kaya napunta ako sa plane ng bargasalitaan, no? Pag tumira ka ng pagkain, syempre, ma-happy ka, parang ma-high ka ng kote, di ba? Ang kasunod nun kasi tulog. Kaya parang talagang gently ibabagsak ka niya, ipuwersa ka niyang i-rest ang katawan mo. Kasi effort po ang pagpapatawa. Kahit po hindi niyo nararamdaman. Ako, damandam ako. Sabi ko, bakit parang kapung-hapo ako? Nakaupo lang naman ako sa trabaho ko. But the mind, no?
0: Gumagalaw siya nung gumagalaw.
1: So, matalino ang mga komedyante na iniwala ka dito, Kuting?
0: Parang may chance.
1: parang for me, I don't know. Charos. Matalino ka. Alam mo, gusto mong huhusgahan ko yan kung paano ko nasabi matalino. Mabilis ka mag-isip. At itetest natin mabuti kung gano'ng kabilis mag-isip ang isang Kuting dahil meron tayong bagong segment dito sa Balagbagan. Ang title nito ay Paspasan sa Balagbagan!
0: Alright!
1: Napakasimple lang ng mechanics ng ating minigame sa loob ng ating podcast. Ito lang po ang gagawin ni Kuting. Mamimili lang siya sa dalawang kasagutan. Ito po ang mga senaryo. Sasabihin namin isa-isa at sasabihin mo lang kung papayuhan mo ba, papagalitan, at isang beses mo lang gagamitin ang card na ito, papatayin.
0: Uh-huh.
1: So, meron mga iba-ibang klaseng mga i-consult. Kunyari, kaibigan mo ako or dudulog ako sa'yo for advice. Mamimili ka lang. Papayuhan, papagalitan, at isang beses ang gagamitan, papatayin.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ready ka na ba, Kuti?
0: Ready!
1: Okay, ito ang paspasan sa Balagbagan! Yay! Okay, first scenario. Kapatid, nabagsak ang grades, pero panay ang hingi ng pera at laging nangangako na mag-aaral na talaga, pero bagsak pa rin ang grades. Papayuan, papagalitan, papatayin.
0: Papagalitan.
1: Bakit? Go.
0: Kasi ano eh, naghingi siya ng hingi ng pera, tapos ngayon, ano, hindi mo inaayos yung pag-aaral mo. Ako, naiinis ako sa kapatid na ganyan, ha?
1: Oh, ayan. Nagod ka. Dinuro pa ibaba. Talagang dinuro pa ibaba.
0: Kaya papagalitan.
1: Okay, next. Kaibigan na hindi pa din nakikipag-break sa babaero niyang jowa.
0: Papayuhan po. Kasi wala naman po ako sa sitwasyon niya para laging sabihin na, ayo, wag na, kasi nagmahal lang din naman siya. Mm-hmm. Tsaka marirealize niya din, marirealize niya din yan kapag dadating yung panahon na pagod na siya.
1: Naku, parang hindi niya sinabi so, mo sa isang post mo.
0: Parang hindi yan, na-plastikan niya.
1: Sinoplastikan. Mo kami dyan, oo. Sabi mo, akala ko ba held na?
0: Akala ko held na.
1: Alala ko yan ng mga ano, minamak mo yung paggaling ng puso, ah. Pero tama ka, dapat hindi natin kinakatuwa ang heartache ng ating friend. Dapat tinutulungan natin siya. Kahit gaano siya kagaga. Oo. Kaibigan natin yan eh. Okay, next. Kaibigan na nagka-cancel ng ganap last minute. Yun nandun ka na.
0: Ay! Papagalitan po. Abay, nakakairita yung ganyan. Na
1: ano sasabihin mo?
0: Sasabihin, sana sinabi mo na nung panahon na nagpa-plano pa lang tayo, hindi yung nandito na kami, tapos mamaya hindi ka makakapunta. Ako, naiinis ako, susunduin talaga kita dyan.
1: Gusto ko yung meron pa siyang
0: papagalitan.
1: Oh, papagalitan. Okay, next. Kaibigan mong gustong magka-jowa, pero kapag ka nagkakagusto na sa kanya, nilalayuan niya. Papagalitan mo ba?
0: Papayuhan po, papayuhan. Okay. Kasi ewan ko sa kanya kung ano bang gusto niya sa buhay. Wag na lang, Tay, nakakainis ka, nang-aano ka pa, nang dadamay ka pa ng oras ko, ganun. Papayuhan na po siya.
1: Yung payo niya parang galit din.
0: Oo, galit din. Papayuhan, pero parang ano, nakakapagod.
1: Oo, so ito ay payo slash galit. Oo, so pwede palang i-combo yung payo slash galit. Yes. Isa combo. Okay, next. Ay, eto, tignan ko ha. Nabuntis ang kaibigan mong malandi.
0: Mm-mm.
1: Papayuhan, papagalitan, papatayin.
0: Ano po, papayuhan po siguro kasi wala naman po akong karapatang anuhin siya, pagalitan siya. Hindi naman niya ako nanay.
1: Oo nga.
0: Oo, yung nanay niya ang magalit. Ako, papayuhan ko lang siya.
1: Ano sasabihin mo sa kaibigan mong na John Till?
0: Makikain na lang ako sa binyag na.
1: Advance na siya mag-isip na doon na siya sa christening. Okay, last three. Kaibigan na palaging palahingi ng advice pero hindi naman sinusunod.
0: Ay, papayuhan. Yung kaibigan ko nga, mahilig mag-advice, di naman sinusunod yung sarili niyang advice.
1: Para ikaw ba yun? Kunyari, ay, kaibigan mo. Okay, next. Kamag-anak na pinupo na lagi ang katawan mo tuwing may reunion.
0: Ay, ayan na po yung papatayin.
1: Kasi ano na naman, itigil mo na yan.
0: Hindi niyo ba alam yung 10 minutes ba yung rules na yon o 5 minutes lang yun? Ewan ko, 3 seconds siguro.
1: 5 seconds.
0: Yung, alam mo yung pupunahin yung katawan mo na para bang ang bilis-bilis mag-diet? Pag sinabing, ang laki-laki mo na, sige lang ha, wait lang, diet lang ako. Parang, so, ang hirap din po kayo. Minsan nga po, may sakit yung tao, tapos aasarin mong ganun yung katawan or malaki yung katawan. Kaya yung sa mga ganyang tao, papatayin po yan.
1: Oh, diba? Kunyari, ay, alam mo, tumaba ka. Ikaw nga, tita, pumangit ugali rin. May narinig ka ba sa akin? Dapat marunong na rin tayo magsulat ng clapback.
0: Yes po.
1: Okay, gagawa ko ng libro. Ang title nito ay Clapback. Okay, lahat ng mga pwede nating isagot sa mga ganitong scenario. And last but not the least, kaibigan na biglang hindi namamansin kapag nagtatampo ka. Okay.
0: Ay, ano po, papayuhan lang din po. Kasi gusto ko lang din naman marinig yung side niya kung bakit siya nagtatampo.
1: Ay,
0: ganun po.
1: May kasi, pa-open forum.
0: Sige nga, mag-usap nga tayo. Puso sa puso, mata sa mata. Problema mo.
1: Ganun. Diretsahan pa, ano, prangkahan.
0: Ayoko naman yung biglang cut off lang na parang hindi mo alam kung ano yung side ng friend mo. Sige, usap tayo, ganun.
1: Diba? Kailangan maging mabuti ka din kaibigan kasi nangailangan ka rin minsan ng advice eh. Yes. Paano pag oras mo na ikaw naman yung hindi pa pakinggan.
0: Yes po.
1: Diba? Meron ka na bang friend na ginanyan mo, diniretsa mo, tapos na friendship over kayo?
0: wala pa naman po.
1: Kilala kasi, kanila kasi eh. No?
0: Kasi ano po, kapag nagsasabi po ako, totoo ba? Ganito yung napapansin mo sa akin. Ganun. So, parang pinag-uusapan po namin hanggang sa ano. Kasi ayoko po nung parang napagsabihan mo lang tapos ayaw na agad. Ayaw na tayo. Friendship over na tayo. Hindi po kasi ganun yung mga friends ko. Kaya kung anong pong problema nila sa akin, sinasabi din naman po nila sa akin. So, ganun din po ako sa kanila.
1: Pag tunay kasi, dapat hindi masyadong nabibigatan. Dapat iniisip mo, mahal ka kasi nun kaya sinasabi yun. Ang ganda naman pala ng outlook mo sa buhay. Talagang mabibless ka kapag ganyan ka tumingin sa bagay-bagay. Anong bang 'di ba, sabi mo nga, yung mga content creator, pag nakikita nila tayo, akala nila araw-araw tayong ganon. Mm-hmm. 24/7 tayong nagbibigay ng aliyo. Mm-hmm. Pero ano ba yung pinakamabigat na baggage, ng bag mm-hmm. ng isang content creator na ang main content ay aliyo? Meron bang madidilim na part ng buhay
0: ay,
1: mo?
0: Actually po, pag ano, pag yung malungkot ka po na parang inaatake ka ng ganito, ng anxiety, ganun. Tas halimbawa, mag-content ka lang na parang malungkot ka, parang sasabihin sa yung, hala, nakakatawa po yung mukha niyo. Ha? Malungkot na nga. Yung parang ano, no, parang sinasabi nila, pag nagsasabi ka po ng facts about sa mga ano, paligid-paligid mo, sasabihin, hindi kami sanay na ganyan ka, na, kasi nasanay silang nagpapatawa ka.
1: Oh, oh.
0: So kapag, parang ang hirap po magpakita ng, ano, ng lungkot sa social media, kasi nga, dun ka nila nakilalang nakakatawa ka. So, ayun, ano kayo lang may karapatang maging malungkot? Siyempre, nalulungkot din naman kami, te. Ano, sa inyo na lang lahat.
1: Menopolya ba kayo ng emosyon?
0: Yun lang din naman po. Parang hindi kasi niseryoso kapag may ano ka. Parang...
1: Nalilimitahan ka ba dito sa ganitong tingin sa'yo ng tao?
0: Ano po, hindi naman po. Kasi sinabi ko naman po sa sarili ko kung ano yung gusto kong ipakita, ipapakita ko.
1: Mm-hmm. May tinatago ka din para sa sarili mo, syempre.
0: Opo,
1: hindi naman lahat i-expose.
0: Problem lang po sa mga family, mga ganun po. Pero hindi mm-hmm. hindi ako yung tipong in-open yung sa, about sa family ko. Kasi kahit anong gawin, mababalik pa rin sa akin yun. Kung mag-aano ako about sa family ko. So, ayun po.
1: Ang ganda nito, alam mo, bihira ako makakita ng content creator na hindi kakapitalize yung seemingly tingin ko maraming clicks na kwento ng pamilya. Kasi hindi naman lahat talaga ng bagay. May business ang nanonood sa atin.
0: Actually po nga, yung parang, ang iba nga po na nalilito ako na, bakit kailangan ilabas yung mga problemang ganito na dapat, kasi the more na alam ng mga tao kung anong problema mo in life, the more na makikialam sila.
1: Correct.
0: Tapos magugulo yung ano, kung anong meron kayo ng relasyon ng pamilya mo na imbis pwede pang ayusin, ganun po.
1: Tama, privacy, dapat may certain level ng gano'n. Tsaka mystery din, yung mm-hmm. pag hindi nila talagang 100% alam, syempre they keep on wondering, tapos mm-hmm. tinitingnan nila yung content mo. Ano pang bago kay Kuting, di ba? And speaking of bago, eto, meron ba kami mga ilulook forward na mga project mo, mga gagawin mo pa, mga content mo na akaabang-abang?
0: Oh boy, yung mga ano ko po, yung pa-share naman po ng mga endorsement ko po.
1: Sige, lagay natin dyan, lalagay
0: kasi
1: namin.
0: Walang nanonood pag endorsement po, eh, mahina yung ano, yung views eh.
1: Yung ganun. Ano,
0: So, pag may mga endorsement naman, ito naman, i-share nyo naman.
1: True support local. Support your creators.
0: Pipiliin, selective lang din kayo ha. Pipiliin nyo lang yung ano yung nakakatawa.
1: Totoo.
0: Minsan kasi ganun. Kasi minsan kasi may mga brands din na kailangan hindi funny talaga, na seryoso yan din. Meron din kasing ganun.
1: Nakita ko nga, meron kang parang food brand. Nakita ko. Ay, sabi ko social. Kaya pala siya madalang chicken. Totoo nga.
0: Yes po.
1: Mm-mm. So, supportahan niyo si Kuting sa mga brand deals niya ha, para tuloy-tuloy siyang magpapatawa sa inyo.
0: Yes.
1: Kasi kailangan ng kahit sino content creator
0: ng pera.
1: Gasolina, ng pera.
0: Kailangan ko ng pera.
1: Sige, dito na tayo sa ating segment kung saan mayroon tayong puso talaga dito sa Balagbagan. Hindi pwedeng mawala yan, no? Mm-hmm. Ano yung mga reflections mo ngayong 2026 na, halos gitna na ng taon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos lahat tayo parang ang busy ng buhay, no? Pansin mo ba, te?
0: Opo.
1: May crisis pero parang ang dami nating ginagawa.
0: Super.
1: Ano mga realizations mo these days?
0: Yung parang ano po, nakikita ko pa rin sa iba na kahit malungkot sila or kahit nahihirapan na sila, hindi pa rin talaga nakakalimutan lumite. Ganun po. Mm-hmm. Tapos, ayun po, kahit mahirap ang buhay, ayun, laban lang tayo kasi ganun talaga, malalagpasan lang din natin lahat-lahat ng mga ano, mga mahal na ngayon na mga gas charing. Yung mga ano, yun lang po.
1: Kailangan meron kang space para maging masaya.
0: Mm-hmm.
1: Kahit na hindi araw-araw masaya.
0: Yes.
1: Meron ding pocket ng araw na pwede tayong ngumiti.
0: Huwag niyong kakalimutang ngumiti talaga.
1: Mm-hmm. Yes. Ayan. Naku, palakpakan natin si Kuting, mga kaibigan. Ang positive naman ang ano, naging dulo. In-expect ko totally different yung magiging dulo na magbabalagbagan tayo dito. Tapos magkakaroon ako ng parang masakit na lalamunan pagkatas. Kasi pala sigaw ka sa atis sa iyong sockmed. Pero ikaw pala sa loob nito ay isang taong malambot ang puso, mapagmahal sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: At matutong mag-appreciate ng mga moments na pwede tayong ngumiti. Hindi lang puro kalungkutan kahit crisis. Ang ganda, Kuting Ladies and Gentlemen, on our podcast episode today. And that's a wrap, mga unpackers, dito po sa ating segment sa Balagbagan. Mabuti po at nandito kayo kasi I hope na napangiti namin kayo kagaya ng aim ng ating guest. And that was our session. This is your Ate Tuesday po, ang balagbag ninyong ate with Kuting, mga kaibigan. And we hope you unpack something new with us today. Kaya naman, kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Until the next Saturday, i-unpack natin lahat yan dito po sa Balagbagan! Thank you, viewers! Please like and follow and share.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one.
5: Your only one.
6: Your only one.
7: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
4: 1FM!
8: Number one!

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Summer's here, KaBWU. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BWU's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BWU's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: This generation's favorite worship songs. Over 50 of the most sung church songs on one very special program. One Praise.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupo pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.